Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango, kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

0: Fiya ta shekarar 2018. Yarjejeniyar ta tanadi wa'adin rukon ƙwarya na watanni 36 bayan wani matakin share fagen rukon ƙwarya na watanni 8. A watan Satumbar shekarar 2024, bangarorin sun amince da juna wajen tsagaita wa'adin rukon ƙwarya da watanni 24. Sun kuma sake tsara ranar gudanar da zaben zuwa watan Disamban shekarar 2026. Daga baya, Majalisar Dokokin Rukon Ƙwarya ta Ƙasa ta amince da tsawaita wa'adin, sannan Shugaban Jamhuriyar Sudan ta Kudu ya rattaba hannu kan matakin. Wata ƙungiyar bincike kan cin hanci da rashawa, PPLAAF, ta ce wasu manyan 'yan siyasa da jami'an gwamnati a Najeriya sun karkatar da ɗaruruwan miliyoyin daloli daga dukiyar gwamnati, inda aka danganta su da sayan kadarori 284 a Amurka cikin tsawon shekaru 30. Rahoton da ƙungiyar ta wallafa a ranar Talata ya ce kadarorin, waɗanda darajarsu ta kai kusan dala miliyan 271, suna da alaƙa da jami'ai 61 da ke kan mulki ko kuma suka taɓa riƙe manyan muƙamai. Ƙungiyar ta ce an sayi fiye da rabin kadarorin ne a lokacin da jami'an ke kan muƙami, yayin da 39 daga cikin mutane 61 da aka bincika an taɓa zargin su, gurfanar da su ko same su da laifin cin hanci da rashawa. Rahoton ya kuma nuna cewa jami'an ɓangaren tsaro ne suka sayi mafi yawan kadarorin, inda ya zargin cewa kuɗaɗen da ake kashewa wajen yaƙi da ta'addanci sun samar da damar yin ƙwangiloli ba tare da cikakken bayani ga jama'a ba. PPLAAF ta ce an sayi mafi yawan kadarorin ba tare da rancen jinginar gida ba, lamarin da ke haifar da damuwa kan yiwuwar hallata kuɗin haram, da kuma bayyana cewa haɗin gwiwar ƙasashen duniya wajen ƙwace irin waɗannan kadarori har yanzu yana da iyaka. Hukumar Yaƙi da Cin Hanci da Rashawa ta Najeriya EFCC da masu magana da yawun shugaban ƙasa ba su bayar da martani ga buƙatar tattaunawa kan lamarin ba. Ministan Harkokin Cikin Gida na Najeriya Olubunmi Tunji Ojo ya bayar da wa'adin mako biyu ga kwamitin mutum goma mai zaman kansa da gwamnatin tarayyar ƙasar ta kafa don yin bincike kan mutuwar mutane 37 a hannun rundunar tsaro ta NSCDC a jihar Neja. Wata sanarwa da Ma'aikatar Harkokin Cikin Gida ta Najeriya ta wallafa a shafinta na X a ranar Talata ta ambato ministan yana kira ga kwamitin ya yi aiki cikin 'yanci ba tare da tsoma bakin kowa ba. Yana mai jaddada cewa adalci shi ne abin da ya fi dacewa a yi wa mamatan da iyalansu. Sanarwar ta ce an baiwa kwamitin aikin gano ainihin adadin mutanen da suka mutu da yanayin da ya haddasa mutuwarsu ta hanyar amfani da binciken kimiyya. Haka zalika, aikin kwamitin ya haɗa da tabbatar da ko akwai sakaci da aikata ba daidai ba, da haɗin baki ko keta doka a afkuwar lamarin. Har ila yau, gwamnatin Najeriya tana buƙatar kwamitin ya ba da shawarwari game da matakan hukunci da suka dace da kuma diyyar da ya kamata a biya wa iyalan waɗanda suka mutu. Haka kuma an buƙaci kwamitin ya bayar da shawara kan matakan da suka kamata a ɗauka domin hana sake afkuwar irin wannan lamarin. Tunji Ojo ya umarci shugabannin NSCDC da jami'an da lamarin ya shafa da su ba da cikakken haɗin kai ga kwamitin, kuma su kare dukkan bayanai da hujjoji da ke da alaƙa da lamarin, in ji sanarwar. Ya gargaɗin cewa duk wani yunƙuri na lalata ko kuma ɓoye hujja ko tsoratar da shaidu ko kuma yin ƙafar ungulu ga binciken za a ɗauke shi ne a matsayin laifi mai muni. Za mu yi komai cikin gaskiya, wannan kwamitin zai ba ku gaskiyar lamari. Babu wani duk girman matsayinsa da za a kare idan aka same shi da laifi, kamar yadda sanarwar ta ambato shi yana bayyanawa ga 'yan Najeriya. Kwamitin da ke ƙarƙashin jagorancin Jonathan Kure ana sa rai zai fara aikin ne nan take, kuma ya miƙa rahotonsa cikin makonni 2.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Ya istişdimi Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Turquie.
1: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Blas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el Radio La Voce della Turquie.
9: Esta es La Voz de Türkiye.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
11: Јуфлет Сари и Туркија.
12: Чели ши Туарчи Чишен Банко Дентай.
13: Инджа Анкара, Радио Садаје Туркија.
14: Да, да Туркија ранг радио да.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.